ako kanori demo ka kanori demo agara IQ inengedi low unozokanganwa stereki unorivara stereki